mwite Malo anakwambia bembeleza kisha majira haya saa 2 kasoro dakika 29 na bana muziki biashara na matangazo anasema anaitwa Kambarage Mongoreme kutoka Kuruya namba rekodi yote ya Tanka Talmasi ni mtu mzima huyo eh bana pia namba rekodi ya kiutu uzima